0: o pinwo orilede Nigeria lati bo si gbagba ipinija eto raje gbajabi amila nlo soro yi nibi eto isejoba ipade eto isejoba ire todun 2026 ile to waye nilu Abuja to si menuba oro owo epo owo ranwo ile ti won yo kuro lori epo atawon igbese mi ile ti ijoba apapo orilede Nigeria to gbe eni to je agbejoro to fi ilu Abuja se bujoko pelu mi olagbe olajengbese ino ti pe lo ti pe esun bayo ti kowe esun si oga agbe olopa yanyan nile Nigeria tunji disu lori on to sakujuwe gege bi isekupa ni oselu to nwaye ni ipinle Osun olajengbese ohun no ko esun na si oga olopa nilu Abuja to si pe fun ki won tete da si oro ipinije eto abo to nkoju ipinle Osun na agbe ejoro ohun o wa ro oga olopa koko awon ipinle tuabo lo si ipinle Osun lati dabobo awon ara ilu lori itaporogan to nwaye nigba to nsoro ni to gege bi en to je iko imole campaign council olajengbese ohun o sekilo wipe isekupa ni ohun to nwaye lo ti ndukuku laja mo alafia awujo nje ibi ti arimore lori iroyin kutu aifun ti aro to ni olayinka ojo lolotu iroyin opeyemi jordan mu wa se ti gboyin ise oni ope wa o
1: mafogo
2: ADABA 89
1: adab

ko le baje o ohun to lorun oba mi ba ti se eni oro ba ti ku mo lori ko se ba se ri ale ha awon ni won yora won ku igi ni o yora re ku ni na ida ni o pera re leru.

ti ibi ni danu duro loni ti won ma tesiwaju ni dede akoko ikan na lola mo dupe lowo gbogbo awon lati leyin eto yi oju owo ni pon yin oju owo ki pon dada e sasejere oro teyin no dayo babela loro nrede o odi oyo ton ya lodi oni emi afon kaka kisi li ota keti re ko le gbo wirin wirin oro

0: Wow, 3-in-1. O mini kaloku ko fi kun. Kivo Dairy Mix.
1: Emi omo yin na ni o joli jani mo wa ni ta bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya e speli celery
2: s e l e r r I e salary
1: ah bodami e si fe so speli na di salary oya lopin igbiyanju e speli turmeric
3: t u r m e r I c turmeric
1: e kare pali ohun isebe Maggi chicken flavor kan fun yin
4: ohun isebe Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati ata le pupa oluyi pada ayo.

0: Biodun.
1: Eh, Kayode.
0: Ah, ni ri ju bayi lo lori eto yin to Abiodun Kayode ni se riri adaba loro
1: yi. Ati nagbara ati nagboro.
0: Be ni turu ba gbale ba gba tatun.
1: Ata la dari le si.
0: Ah, si ni boju lai pare re sa.
1: Ko se se, ko se se. Ta ba ti domi tori na. Ipa ise ni to.
0: Ibi ni o ti ro to mu loni. Yokun tu di lalanu lase iledua. Nigba ta ni gbo bi si teyin na ni gbo bi si a. Ope pataki lowo olotu eto yi. Olotu agba ati gbogbo awon ta jo meto e wa lolokun jo.
1: Ese o.
0: Nagbara lowo Olorun.
1: I'm here.
0: Oh, to

0: and grow in children. It contains essential vitamins for growth, immunity, and brain development. It's NAFTAC approved. Afravite is a product of Afrachem Limited, makers of Panda Paracetamol.
1: Aje ki a ma ti gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkankan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tun ti sun iyala ofera nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon duki ata masi properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti an pe ni city care kini won ki e fun gan kini won duro le lori je la fi ni asoju city care ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
2: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin ti a mo si CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
1: gas
2: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
1: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
2: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe anfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
1: mo be bi nke se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die bawo won se
2: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa ni yan sa
1: kini idi ti e fi se ba npe kawo yan kokko san wule die de to di pe e gbe oja fun
2: e se won olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo san wo die so eni ti o mu osu merin to san wo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
1: eleyi
2: yo le mo san wo lo to ti olotu en to si fe pe mo fe san wo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
1: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
2: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyin nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara
1: nibo ni office yin office number ti an le pin yin si
3: e kan si wa ni Danco Plaza Adelosun beside Olo Motors opposite Maria Assumpta Catholic Hospital Ikere Road Ado Ekiti Ekiti State
2: olule se wa si wa ni number 6 Ike Asogwa Anthony Leko ni ilu Eko be ni olotu
4: number wa ti e le pe si ni 0707-484-3351 le kan si 0707-484-3351
1: E ṣeun olotu ọ̀rọ̀ lẹ́tí gbọ́ láti ẹnu ọ̀gbẹ́ni Abdulhakim Okunla jẹ́ aṣojú CDK ìwọ náà má gọ́ra ẹ lónìí kó o lè bàdẹ́ tí ó ní dúkìá.
5: Ọ̀rẹ́ wa kí ló dé tó rojú kókó báyìí.
6: Wo ọ̀rẹ́ ó sún mi ó jẹ ìyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ pè tán lórí fóònù ni ó ní gbogbo abọ́ ọ̀dà náà wa ní jò gáà sìlíńdà wa náà ti fẹ́ẹ̀ jẹ tán gbogbo ẹlẹtírónísì wa ló ti dẹnu kọlẹ̀ owó ni ò sì ṣarajọ yìí.
5: Ara ń tà ń wúnu ṣọ́pọ̀ bọ̀ nípa CDK ni.
6: CDK kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀.
5: CDK CDCARE application àṣírí ọ̀la ni níbi tó ti rẹra gbogbo tó fẹ́ tó o si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele o si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo ohun elo to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
2: iro ni o
5: o toto han ni gbogbo awon nkan elo nu ile mi ori cdk ani mo ti ra won koda iphone to wo lowo mi yi ni sanwo re tan
2: ah o si riru eyo ti fi pamọ fun mi lati jo yi
5: iwo lo bere ṣugbọn ni bayi tete download cdk lori google play store ati ios app store ki wo na ma jaye cdk ni welemu ranto nilo ko ma sanwo were were lai ni ele kankan lori e ko si website wa cdk.app
7: cdk make life easier.
8: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land oh.
9: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
8: Yes, oh. And if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
9: Not more rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
8: Rush, go your nearest shop now, and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish. Offer valid while stocks last.
9: Me and Maggi,
8: so good together.

Je okan temi na mo re okan mi yin eledua Ka dupe lowo eledua to daso fole wa to tun pa laro Oba tun gba eni teni kan o le gba Oba to da ori to tun firun to fi basiri ori Eje ati jo gbadun eto ilera wa toni Adejumoke omo baba jigbo ta fe lo nkin pe e ka san e ka ro e ka le ni bi gbogbo te tin gbo mi

0: mo ma so pe ta ba n soro nipa ewe ati egbo olohun fun awon ko se ja won kan lo
1: to da mi lola to ki se ni logo
0: awon kan fi imo ijile gbe ti won lese awon kan te oko leti lo so kere lati lo wo imo ku imo lori ewe ati egbo
1: emi a fi foru kore opa to da
0: ba wa nsoro nipa ogun ti wa nti wa to se mu yogun lawujo ta le foworo seyin ta le so pe ki lo gbe dani godin haba make sure wa loke tente olofa egbogi ti won fi tewe tegbo se pelu opolopo eso ati spices ni

0: Baba tan se godin haba mi so ton to wa je leyin ju anu wo gbe ayewo ilera o fe kale lawon office won gbogbo nile Yoruba
1: o se won ba to da
0: eni nigba won ri pe owo ta fin sayewo nigba mi o nka awon eyan laya ko je ki won kiyesi ra nipa ilera won mo eyi lo fa ti won fi wo pe ki le won le fi seranwo fa won ara ilu awon ohun ti won le fi seranlowo na ni pe ki won mu owo yen kuro ko sowo card ko to wa yewo e sa lo sayewo ara yin lo fe lawon eka office won eranti pe ogun ti kehinde lo tabi ohun ti kehinde lo to sise fun kehinde o le ma sise fun dowo idinu to fi ye ke sayewo ara yin ke to lo ogun yi ke yi won kilo lori self medication o le o
1: akuku se ti ye ta ko ma bo ko je mo ayawa la do o gba boya ibapo
0: won ti baba godi haba to tun fi yato sawon akegbe won ni pe gbogbo igba te ba pe won ni won ma ma da yin lohun e pe won lale e pe won laaro e pe won losan won setan lati farabalẹ gbo yin teyan bo wa sin bi te ti le sayewo fe nko e le pe won sori ago won ton ma fi le kan to kuro lori eto ilo ni toro won wa pelu menu le agbara lowo lowo bayi
1: dara fun wa ko ko pa pe ta le kan ayo nko
0: gbogbo eyin ti e wa lanfani lati ma gbo mi lowo boya fun igba koko mu ki n pe eku orire alejo yowu kagbo ara yin ti gba boya ise eyin ni tabi tese lo n fa yin so ni airo orun so ni ti yin ni ka jeun die ko ma se ni bi eni ja je ki ato si olojo pipe idaduro ojo pipe fun obirin ito suga tabi ito ni seju iseju n tosan toru fun omode tabi fun agba oju ti o le mu lo n ba mo.
1: Abokanje abokun so olambo wada lagbara oluwa.
0: Iwo to ni high BP to ti e ti wa yori si stroke nko okunrin ti current e ti wa lo koja bo se ye lo.
1: O gbọdọ dọ o gbọdọ payo ka iloje to bi ni rodu.
0: Ile ise Godin Herbal Mixture ti wa n kale lati gba yin nimoran ki lohun to ye ke.

0: peradaban.
1: Kude de asiko yi ni bi kibi ti afefe ikan yi fe de Matthew Adekunle Oladeji loruko temi o ti gbogbo eyan pe ni ododo ninu le igbon safefe mo ni awon alejo pataki ti o je wi pe won ni nkan to se pataki eleyi ti awon fe ba wa so mo si fe ki gbogbo wa ka fara balẹ lati gbo nitori pe lakoko ilera loro ati wi pe bi eyan ba ti rowo mu lo enu to si tegbe lawujo o ma ti tan nti e gbo loni yo fun yin lanfani lati wipe to ke ni lera pipe ati wipe be ti rowo mu lo enu te je eyan pataki lawujo mo pe won o pe kelu oda e je nse bayi alejo mi awon meji ototo ni won wa nu le igbon safefe e je n koko koja si waju mi lo kan bi e ba n daruko yin fun gbogbo awon ti won lanfani ati ma gbo wa
2: e seun lopolopo olotu oruko mi ni Samuel Adinoye tawon yan ma n pe ni Samdex mo je Ondo State Coordinator fun ileise NRI that is Nature Renaissance International
1: adupe e je n koja lo si odo alejo mi keji eyin na e ba n daruko yin fun gbogbo awon ti won gbo wa nle
3: e se olotu oruko temi ni ogbeni Ayodeji Oladeji Charles eyi ti awon eyan mo si AOC emi na ni Assistant Coordinator ti ileise NRI ni Ondo State
1: e seun oda ileise NRI kini nti o gbe lowo gan kini nti nsele nleise ohun
3: ileise NRI ti anso yi oni Nations Renaissance International nkan meji ni a nse ni ileise yi a pe ni Good Earth and Abundant Wealth e ti so lekan wi pe ti eyan ba ti ri je tori mu to tu le yi nawo si awujo pe abuse ti buse so ohun ti a nse ni ileise NRI ni
1: e ja se bayi dan mo mo wi pe baba yi dan o ni nkan ti won fe so nipa e ki le le so ni soki nipa nti won so yen nipa ileise NRI
2: e se gan ileise NRI je odu ni ki se mo foloko o je ileise kan yi te pe won ti se opolopo iwadi lori tewe tegbo lona ti ara wa to se le pada si otun awon tewe tegbo ti awon baba nla wa ti won lo ngba yen tara won fi ji pepe iyen ni ile ise NRI se research lori e lati ri pe ka awon eyan kan le ni ilera raye to epo dara nipa be te ba wa si ile ise wa te ba sayewo ara yin inu yin a dun pelu awon eroja to n jade lati ile ise yen lati fi tun ara yin se ko si situation to je pe o affect inu ara e to je pe ile ise NRI won bojuto
1: e ja wa se bayi apolopo awon ti won gbo wa ni o fe darapo pelu ile ise yi o address ati phone number tawon eyan o ti se alaba pade yin mo fe ki a so ki gbogbo eyan o gbo npa e
2: e se gan teri ile ise NRI yan won ni opolopo awon leaders e to je pe o wa kaakiri ipinle Ondo ke ma ro pe ibi ton wa boya awon kan jina si yin e gbo number kan won ni area kan lo wa o jina sodo wa ati seto lona se fi je pe ni area odo yin e ma ri lara awon leaders wa lakoko na ni okiti pupa ore side really environs ile ise wa ani office nbe Samdex International Limited office wa ni ilu okiti pupa o wa ni Mamalisa Rosa Shopping Complex legbe Savannah Restaurants very close to Amishep Point ibelawa ni lokutupa then at the one ni ilu ore na opposite to Dugbogara legbe Mobi filling station ibelawa ni ore then phone number te fi le reach wa ni Okitipopa ati ni ore ati ni rele na 070-370-1979-77-77-18-0700-370-37-19-77-78-18 lekan si 070-370-37-19-77-78-18 ni ilu Akure office wa wa ni shop 13 Olufunmi Lola House opposite Lafat Cement Depot Custom Junction Ondo Road Akure so nibe yen phone number Dr. Shas ni 080
1: 080
2: ni ìlú Àkúrẹ́ kan náà ẹ máa rí Mr. Joshua Ajayi ní Sarajo Complex opposite AA Rano Filling Station Òkè Ìjẹ̀bú Àkúrẹ́. Phone number wọn rèé 0800-60-22-10-0-0-0-0-2-0-2-0-0-0-0-60-60-22-10-0-1-0-0-2-0-2 ní ìlú Ọ̀wọ̀ ibẹ̀ lè máa ti rí màmá NRI. Màmá tó jẹ́ màmá wa gan ní NRI ìyẹn ni Mrs. Elake. Office address wọn Princess Adedoja Aderomu Junction opposite Cocoa Store Ọwọ̀. Phone number wọn rèé 0801-08-1-34-34-47-43-43-47 ní ìlú Ìṣọ́ Àkókò ẹ máa rí bàbá Alámálẹ̀ Adébùwà. Address wọn rèé Boacom Lifeline Stocky Store number 38B Ọ̀yàrà Ìṣọ́ Àkókò Ondo State. Number wọn rèé 090-33-34-54-10-10-0-0 atun ni another leader ni ìlú Òkìtì Pópá kan náà ìyẹn ni Wabayo Store Wabayo Mega Store Mama Sama Olufunmilayo. Address wọn wà ní number 1 Àpáta New Side B Òkìtì Pópá Ondo State. Phone number wọn rèé 0800-67-65-34-1-41-36-36 ní ìlú Ìgbọ́kọ̀dá ẹ máa rí Steli Joe Global Ventures. Address wọn ní ìlú Ìgbọ́kọ̀dá number 114 that is 114 College Road opposite Ilaje High School Ìgbọ́kọ̀dá. Phone number wọn rèé 0800-76-60-61-61-42 ní ìlú Ugbe Àkókò ẹ máa rí Mrs. Adéjùmọ̀ RO opposite Community Secondary School along Ekpimi Road, Ugbe Àkókò, Ondo State. Phone number ti wọn rèé 0700-38-38-20-57-57-47 lẹ́ẹ̀kan sí 0700-38-38-20-57-57-47 èyí jẹ́ àwọn ibi tí a ti lè rí àwọn aṣáájú wa ní ilé-iṣẹ́ NRI. Àwọn tá a dárúkọ wọ̀nyí ni àwọn tí ẹ pé company tó ń certify pé ókè o kí wọ́n máa ṣe test fáwọn èèyàn dẹ́n kí wọ́n tá a lè rí product wa gbà ní ọwọ́ wọn tó jẹ́ pé ara yín ajipepe ńgbà tí ẹ bá mint wọn.
0: Ẹ ṣeun ẹ rí wípé a farabalẹ̀ pé àwọn nọ́mbà yẹn gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ bá ti rí wípé nọ́mbà tá a pè ibi tó súnmọ́ tòsí ọ̀dọ̀ yín ni ẹ̀yìn náà ẹ pé nọ́mbà yẹn ẹ kọjá lọ síbẹ̀ ẹ lọ béèrè àwọn ìbéèrè tí ń jẹ yín lọ́kàn nípa iléeṣẹ́ NRI. Ọ̀dà ẹ jẹ́ ń béèrè béèrè kan lọ́wọ́ yín kí ni àwọn àǹfààní ètò ìlera teyan o je abi tawon eyan je ni le se NRI anfani ti eto ilera
3: e se olotu anfani ti awon eyan je ni le se NRI o po now lori health benefit yen tango wo pe gbogbo wa na lo se normal integrated science ani nkan ta n pe ni cell human beings are made from cells and cells e na lo ma di tissue ba parapo one the organ only free digestive organ tell respiratory organ lati organ yen na e ma re system ngba di gbogbo system e ba parapo on lo ma di human beings now once the cell is affected there's no way the human being will not be affected until supplement NRI ma se ni pe o ma lo si orisun cell yen awon cell to ba je pe ko se ara wa ni anfani o ma soji it will renew all the worn out cells o ma je kon wa rejuvenated o ma so won di tutun boya kan je yan kan to je pe ta ba jira ran a ri pe se wa ku abi boya oju wa su a de ti dagba beyen o boya nkan kan sa nse wa lara cell wa lo ti ni problem ta ba lo awon supplement won yi o ma je ki all those cells to je ko won ti fe ma ku ni ara wa a so won ji new ones will be given battle to je pe awa je ki ara wa awa je ko di odidi thank you sir
0: yes sir oda ko to ri pe a ku lori iyen e je ki baba ti awon na joko segbe ki won ba wa dasi nipa ti eto ilera yen kini nti e fe ba wa so ni soki
2: nipa ti eto ilera yen ile ise NRI ti se opolopo iwadi lona ti je pe ara wa fi le ji pepe lati return ara wa back to nature o tan pe opolopo esun lo wa laye loni so nkan da de ti wa ninu aye yi to fi je pe ko si be yan se le wa ki ilera e ki o pe ko wa 100% sugbon ise ti ile ise yi ti o se ni pe lati se iwadi awon nkan to nfa kudu ekude nu ara won yen ki la le se lati le je ko ji pepe pada so idi niyan to ye pe ile ise yi to fi se eto yi lati mu awon eroja orisirisi jade lati le arrest the situation inu ara so ta ba tin lo awon nkan to jade lati ile ise nara awon egbogi wa te ba tin lo won e ma ri iye pada kia kia ara yin a de ma pada bo sipo lona ti o peregi
0: adupe to ko to di pe a tun lo sori awon number ati address nibi ta awon eyan o ti salaba pade awon asaju ni NRI kini anfani to wa fe ni to ba darapo pelu ile ise yi ati wipe se anfani gan tun wa fa awon eyan lati darapo ta anfani e ba wa kini nteyan o je gege bi anfani awon to ba darapo ti o partner pelu ile ise NRI
2: se ri nipa ti anfani fa awon to ba partner pelu wa ko ti e se ka won po tori pe awa fra wa ta wa nbi yi o ni opolopo anfani se pe ati je lara wa ta wa nbi ati re to gba moto meji ati re to gba moto kan ninu ile ise nara yi so another thing ni pe won ma npe ni daily alert se mo pe ka so pe nikan o ni aisan kan boya okan en lo soke o so so pe eje riru sugbon to ba ri alert erin la won kan pe ni ogun hypertension erin ta lati yen ba wole bayi
0: to se gbi
2: to se gbi inu a dun pe arerin so condition ara yin o si ma pada bo sipo that nkan ti ile ise nara ton se niyan e sa kan ma ri alert on daily basis ni ke ba darapo mo wa so iyen ikan another one ni nipa ti oro ka ta so lekan te ba mu ise yin lokunkundun ile ise yin won gbe moto fun yan ko de ni pe boya enikan wa boya ah o wa fa awon kan te pe ko nise lowo tabi awon rara iba je oga ile ise leyan bo je bank lo nise o bo je oil company o bo je eni to ti e nise rara opo nu wa ni nkan ta nse tele ile ise nara lo so wa de ba se wa leni to fi je pe te ba darapo mo ile ise yen inu yin adun ohun na se npe pe returning man back to nation making millionaire out of every home ise ti nara nse niyan won den to ma ran awon eyan lowo lati lo si oke okun ton pe ni trip international trip opo nu wa lo se je anfani iyen ikan ti en lo lowo lowo nsin ni June to je pe NRI ma send opolopo eyan lo si oke okun ko den se awon country to wa ngbengbele wa awon ni Europe ni Dubai these are what NRI is doing so then nipa ti kikole oni state ma de so pe NRI awon ko ile fun yan yato si yen pe won ko ile fun yan any enough money te ma le fi ko ile fun ra yin ra moto fun ra yin o nse oro enu lasan reality ni nkan ti NRI nse so npa be a ro awon eyan ti enikan ba wa te pe o ba ni le rara to dara to ba tun ni owo lowo o pari niyan o ti o ti accomplish but boya enikan ni owo ko ni lera to dara abi o ni lera to ra ko ni owo ko ti pe so mejeji yen ni ile ise naira e ma fun wa
0: oda e je ka wa lo sori awon address ati phone number awon kan wa won se n dara po mo wa ni won le ma gbo address ati awon phone number yen le kan e ba n lo sori address ati awon phone numbers ti awon eyan o pese lati dara po abi lati lo fun ayewo eto ilera nipa ara won
3: e se olotu e to ba wa ni side okite pupa axis ati rele ati ore Ani Samdex International Limited franchise with Nations Financial International. Office number 1, Mama Lisa Rosa Shopping Complex near Army Checkpoint beside Savannah Restaurant New Garage ni Okitokopa. Number T, Emma Akweni, is 070-0703-7-19-77-18 is 070-070-37-19-77-18

0: Life is good on Adaba.
1: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti su mi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, e wo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, oda, se kan sun lo ni.
2: Abba, ajo ko ti gbo ni, nipa 24/7 Abba Make Sure. Koranjo gbogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo. Akanse gbogi bile, ta gbe kale lona ti gba lode. 24/7 Abba Make Sure. Ko lo ti nu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro. Gedegede do ti ara danu logon lomo okunrin abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nadak fun tegugba o da lagu ara 24/7 abamisho lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamisho gugu iga ijawa ija osi always guide
3: Aje ki a ma ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojo kan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun yala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon dukia ta ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni sidikie kini won ki e fun gan kini won duro le lori je la fi ni asoju sidikie ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
4: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba
3: Okay.
4: Ti a mo si CDK CD CARE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
3: gas
4: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe te de mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
3: kini o ko ma se pe fe gbe won ma ra
4: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo di lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
3: mo be bi nke se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die die bawo won se se
4: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ba ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fa lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa ni yen sa
3: kini idi ti e fi se ba npe kawo yen kokko san wule die de to di pe e gbe oja fun
4: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo san wo die die so eni ti o mu osu merin to san wo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
3: eleyi
4: yo le mo san wo lo olotu en to si fe pe mo fe san wo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara rara sa
3: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun won
4: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyin nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin lamu rara rara
3: nibo ni office yin
5: office wa wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factory Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
4: Oluleṣẹ wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
2: e pe CDK sori number yi 0707454-2995 lekan si 0707454-2995
6: 9-5.
4: Ẹ ṣeun olóòtú.
3: Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ láti ẹnu ọ̀gbẹ́ni Abdulhakeem Okola tẹ́ jẹ́ aṣojú CDK. Ìwọ náà má gọ́ra ẹ lónìí kó o lè bàdẹ tí ó ní dúkìá.
7: Ọ̀rẹ́ wa, kí ló dé tó rojú kókó báyìí?
8: Wo ọ̀rẹ́, ó sún mi oje. Ìyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ pètàn lórí fóònù ni. Ó ní gbogbo abọ́ ọ̀dá náà wa ní jò. Gáàsì sìlíńdà wa náà ti fẹ́ẹ̀ jẹ tán. Gbogbo electronics wa ló ti dẹnu kọlẹ̀. Owó ni ò sì ṣarajọ yìí.
7: Ara ń tà wúnu. Ṣọ́pọ̀ ọ̀gbọ́ nípa CDK ni.
8: CDK, kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀?
7: CDK, CDCARE, application àṣírí ọ̀la ni. Níbi tó ti rẹra gbogbo tó fẹ́, tó sì máa sanwó díẹ̀ díẹ̀ bí oríṣiríṣi gadget electronics tó fi dórí ká ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ kò sì lélẹ̀ lórí o. Iye ọjà tó bára lọ́mọ dáwọ́ ẹ̀ padà. O lè sanwó ohun èlò tó bára fódìdí oṣù méjìlá tàbí ogójì ọ̀sẹ̀.
8: Irọ́ ni o.
7: Òótọ́ tó hàn ni. Gbogbo àwọn nǹkan èlò inú ilé mi orí CDK ni mo ti rà wọ́n. Kódà iPhone tó wù lọ́wọ́ mi yìí, mi sanwó rẹ̀ tán.
8: O sì rírú èyí o sì fi pamọ́ fún mi láti jọ yìí.
7: Ìwọ ló béèrè, ṣùgbọ́n ní báyìí tètè download CDK lórí Google Play Store àti iOS App Store. Kí wọ́n náà máa jayé CDK ní wẹ̀lẹ̀mù. Ràǹtò nílò kó máa sanwó wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láì ní èlé kankan lórí. Ẹ kàn sí wẹ́bsáìtì wa cdk.app.
9: CDK, making life easier.
10: For this Naija, everybody go chop. Whether you be man, woman, pikin, you no go fit escape am. You go chop for this new close-up red hot 130 gram promo. You fit chop your own share from the 500 million naira worth of prizes like airtime, electricity payment, cash, and dinner date for you and your person. Just buy the close-up red hot 130 gram promo pack. Open up. Send the code inside to *8011*5# and follow the instructions. Oh yeah, time to chop. Don't start, oh. Tell your neighbor, tell your friend, even your ex. Everybody must chop. As you dey buy the close-up red hot 130 gram, your mind gonna tell you say you go chop something. This offer go last from April to July.

0: si emu wa wa laye je ki ogun aye ko gbe wa le je ki ja aye ko ti gba wa lo sokun igbagbe adupa olorun alabo wa adupa olorun olufe wa adupa olorun agbara wa adupa olorun ti a nsin adupa olorun ti n ko wa yo lojojumo olorun gba ope wa
1: amen
0: olorun gba iyin wa
1: amen
0: a tun lo sinu oro mi le ni olorun e darapo mo wa
1: amen
0: emi mimo e darapo mo wa
1: amen
0: emi mimo e darapo mo wa rabbi oluko ne wa ko wa
1: amen
0: e wa ko wa
1: amen
0: e wa ko wa
1: amen
0: e soro jade
1: amen
0: e soro iyi
1: amen
0: olorun ologbon ti fo ninu ope fo yin jade
1: amen
0: ogo ni foruko mi mo yin
1: hallelujah
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: ogo ni fo olorun loke orun
1: hallelujah
0: adupa fo olorun polodun fo ani anfani kan si ni akoko yin lati tun ba awon eyan wa soro ki lo ta fe so leni oni olorun esan olorun esan olorun esan olorun esan e ba mi lo sinu we psalm 94 Ebam go lati fast one. Psalm 94. Ebe lati fast one.
1: Oluwa olorun esan.
0: Oluwa. Oluwa olorun esan. Yes.
1: Olorun esan fi ara re
0: han. Olorun esan fi ara re han. Olorun esan fi ara re han. Yes.
1: Bi ara re soke.
0: Iwo ni dajo aye.
1: Se
0: san fun awon to yo aye wa lenu. Olorun esan. Dide ru ara re soke. Bi ara re soke. Se san fun gbogbo awon ika eniyan. Se san fun gbogbo awon dajo eda. Se san Olorun esan. Olorun esan. Kilo mi pepe Olorun esan tori nigba mi Olorun so nu we Isaiah 42 verse 13 si isale oni lai lai ni mo ti dake ti mo para mi mara ti mo si gbe je nigba te pe mi soro emi na oni dahun si nigba te pe mi si kan emi na ma wo yin ni o na pe ni owo ni wo ni ka ye oni wo mole sugbe en to ba ti pe o na pe ni ogbani gbani ti gbani lo si bi giga alapa gbogboro ti yo mo e na ofin alapa nla nsa si alapa kabi kabi alapa kabi kate olorun ijanu ti gbani lowo ogun ti gbani lowo ibi ti gbani lowo ota ti gba lowo awon ika eniyan igba ta ba ti ke pe olorun esan to ba mo ruko to olorun je uruko yen na lo ma ma fi gbadura to ba fe gbadura nigba ti awon kenu iberu ba dide si o tabi nigba ti ogun kan ba ariwo awon malu ba sani ba yi oka tabi won ti e ti se kan ti o danu aye re o de lagbara lati gbesan wa pe olorun esan ru ara re soke olorun esan o dara ko pe olorun esan ko gbe ninja ju pe iwo fun ara e wa gbe gbe opo e wa fe lo fi ja emi o fe lo fi ja tara boye nikan re mole o mo o le dagbara ni irupo ki irupo be ogun dabi afefe eniyan lo de kogun sinu aye eniyan ogun dabi afefe to ba ma wonu aye eniyan ki paruwo to ba si ma jade ki paruwo enikan lo de lo ma gbe bibeli pe nigba ti eniyan sun ota re wa o fi epo si alukama o si ba ti e lo nigba ti o ba ri epo nu alukama e ohun to ma pe olorun na ni olorun esan ru ara re soke ru ara re soke wa gbesan mi lara awon to ju aye mi lenu wa gbe to ba sa lo olorun a mu ko si bi to le sa wo ko olorun ma mu bibeli so fa inu we naum chapter 1 verse 2 naum chapter 1 verse 2
1: olorun woju
0: ehn
1: oluwa si gbesan
0: oluwa jowu oluwa si gbesan O ma gbesan lara awon to momo fi ya jeyan awon juni lo to so pe won ju e lo won fe fa julo hen ajulo olorun mi ju aye lo o ajulo olorun mi ju aye lo o ajulo Olorun mi ju aye lo o.

0: ele tan pe ni hupun so to man sele ni ona ti o gba enu wa sokale si apo onje wa ikun wa ati lo si ifun wa ele tan pe ni gastrointestinal tract ona yi ni egbo inu yi ti le sele bere lati ofun wa lo si ikun wa lo si ifun wa bawo ni egbo inu yi bawo ni o se man sele se o shaide man se yo ni abi kini awon kan ti o man fa egbo inu yi gbogbo eleyi ati bawo ni a se le ni bawo ni a se le ni ifunra kini awon ami ti a fi le mo boya o se se ko je ulcer disease yi peptic ulcer disease yi tan pe ni ogbe inu yi boya on lo nba wa fira ni gbogbo alaye wonyi o ni a ma mu ni okan ojo kan ni ojo ini akoko kini awon orishi ani lati mo pe orishi peptic ulcer disease orishi merin o ni o wa gege bi imo isegun o ti je ki a mo ani eleyi ti a n pe ni gastric peptic ulcer ani eleyi ti a n pe ni duodenal peptic ulcer ani eleyi ta n pe ni esophageal peptic ulcer beni ani eleyi ta n pe ni jejunum peptic ulcer gbogbo awon peptic ulcers orisirisi wonyi inu na ni gbogbo e ti ma n sele sugbon awon locations ti o ma n wa ninu agu ara wa ninu o yato sira eleyi ta n pe ni gastric peptic ulcer eleyi gangan ni o ma je egbo ti o ma n sele to ma n da yo ni inu ibi ti apo ounje wa gangan wa ele ti a n pe ni stomach ibi ti apo ounje omo eniyan ti o wa ibe gangan ni ele ti ma n sele beni ele ti a n pe ni duodenal ulcer iyen na ma n sele ni locations to wa between the stomach and the small intestine ele ti a n pe ni duodenum meji yi ohun lo wopo ju gege bi imo isegun ti o ti fi lede 80% awon ti o ba ni ailera peptic ulcer yi o ma n sele pe duodenal peptic ulcer yi ohun ni o wopo ju then 20% o wa je eleyi ti o ma n se o ma je eleyi ti o ma n sele ninu ile apo ounje wa gangan ti a n pe ni gastric peptic ulcer then eleyi ti a n pe ni esophageal ulcer mo yi o ma n sele ni ara enikan tabi meji won ko fi be wopo ni bayi kini idi ti o se ye ki a ko ki a mu aisan peptic ulcer yi ni okukudun idi ti o fi ye ka mu ni okukudun ni pe ti a ba ti bere si ri awon ami kan to toka si pe peptic ulcer o le jeun lo n da wa laamu ti a ba ti kobi ara si ki a tete pa eka e nigbati ko ti da complications to ba ya bi ojo se ngore ojo bi osu se ngore osu ni o ma ma nira si o ma ma nira si titi to fi ma de ikorita ti o ma da complications ti o ba le ti da complications yi o lo ma nfa nkan ti o fi ma lead si emergency ta di pe ti eni yen ti o ba je ti won ba ri emergency attention ti o ba ri emergency attention ni kiakia o le da nkan ti o mu emi eniyan lo ti a ba ti ri pe eniyan bere se ri apere bi eni pe nigbati o n se igbonse o n sakiyesi pe igbonse un eje n ba jade tabi igbonse yen o n dudu rara ju bi o se ye lo ara complications peptic ulcer to le toka si pe ogbe inu yi o ti n se eje ninu nigba mi ti elomii ba to ba bi o le ri pe ninu ebi bi ohun ohun ri nkan dudu tabi eje fẹrẹfẹ ninu ebibi yen ele je ikan ninu nkan to le tun le ta eliyan lolobo wi pe o ti ni complications pe peptic ulcer ti ni complications nigba mi a de tun ma ri pe elomi ti o ba di pe peptic ulcer ti wa complicated a di pe inu tinu ba ti n dun eniyan inu didun yen a bere si radiate or a spread lo si eyin to je pe egbo osa inu yen a tun ma dun eniyan di eyin iyen ni pe o sese ki osa yen ko ti wa perforated ninu tabi ki o ti ko ti ma bleed ninu.
1: His love beyond gold and silver shine. When it comes to natural healthcare talk, checkup, medicine, and solution, Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic should be your choice. Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic stands the test of time. At Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic, we are core professionals and we know our onions. For health consultation, checkup, and natural medicine treatment, visit us today and experience the healing power of natural complementary and alternative medicine. Number 141B, Hospital Road, opposite General Hospital, now Futa Teaching Hospital, Akure. Again, we're at number 141B, Hospital Road, opposite now Futa Teaching Hospital, Akure. Call us on 0706-706-5267. Again, 0706-706-5267.
2: Let's treasure the gift of a body that's true.
1: At Dr. Diggs, nothing compares.
0: Then, orishirishi awon apere miran ti o to bi meje si mejo awon ami miran ta le se akiyesi ti o le ta eniyan lolobo pe o le sese ko je peptic ulcer disease ohun lo ni ohun ni pe a ma ri pe lopolopo igba awon ti o ba ni peptic ulcer disease inira inu didun o ma n wopo fun elomiran inu didun yi ma o ma nira gan o ma wa more severe ti o ba di pe won titi jeun to ba di pe inu won ti sofo pe won ti tete jeun a pains yo ma wa very severe and discomforting nigba miran de ni orishi mi man sele nigba ti o ba je pe eniyan sese jeun tan boya eniyan sese jeun tan ni a di pe pains yen igba yen ni inu didun yi ni o ma wa very very serious and severe lodo elomi ni pe ti o ba jeun tan a ri pe ikun yen a kan gasibe gas a forms inu yen on ikun yen o ni lo le ko ni digest in time ile la npe ni bloating yen la npe ni bloating yen ni pe ikun yen a kan gbin sibe onje yen o ni ko ni sokale apere kan o ni yen pe o sese ki eniyan ni ai ko ni idojuko peptic ulcer disease de nigba miran a ma ri pe elomi a kan ri pe o ma ngun fe ju bi o se ye lo le ta npe ni belgian eni a kan ma belge a ma belge a ma gun fe lera lera lera a kiyesi kan ti o le ti o yo ko to le toka si eniyan pe o se se ko ni peptic ulcer disease ni then lopolopo igba ti eniyan ba ni peptic ulcer disease yi a ri pe aya ma n ta ohun bi igba ti eniyan mu omi ata tabi bi igba ton data si eniyan ni aya nkan to n fa eleyi ni pe acid eleyi ta n pe ni pepsin to ma n break down ounje wa lati inu o ma ma pada si aya eleyi ta n pe ni reflux eleyi ba de ti n sele nigbakigba adi pe acid yi a ma irritate the esophageal lining eleyi lo ma n fa ti a fi ma n ti awon ti o ba ni idojuko ise saba ma experience heartburn then ngba mi a de tun ma ri pe ti eniyan ba ni peptic ulcer disease yi o ma ikun e ma ma je ko ri pe ikun yen o settle most of the time nigba ti eniyan sick ninu e ta n pe ni nausea nigba mi eniyan kan ri pe ohun ṣaide ohun bi la n ṣe pe o ni aisan kan ti o n ṣe eniyan eleyi tun jẹ ami ti o wọpọ fun awọn ti o ba ni peptic ulcer disease then ni ọpọlọpọ igba ma ri pe elomi a ri pe ni oju orun inu didun yen inu yen ma n serious gan ma wa more severe lalẹ fun ọpọlọpọ eniyan debi pe elomi o ma ni lati ji loru ko jeun loru lai jẹ bẹ ko ni le fi ara da bi inu yen bi o se ma n ta ohun ati discomfort ti o ma n fa eje ka lo si odi keji lohun ti a ba pada de ma wa fi idi mule kini awon nkan to n fa peptic ulcer yi ati ona abayo ti ati pese sile ni ile ise Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic.
1: When it comes to natural healthcare talk, checkup, medicine, and solution, Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic should be your choice. Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic stands the test of time. At Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic, we are core professionals and we know our onions. For health consultation, checkup, and natural medicine treatment, visit us today and experience the healing power of natural complementary and alternative medicine. Number 141B, Hospital Road. Road, opposite General Hospital, now Futa Teaching Hospital, Akure. Again, we're at number 141B, Hospital Road, opposite now Futa Teaching Hospital, Akure. Call us on 0706-706-5267. Again, 0706-706-5267.
2: Let's treasure the gift of a body that's true.
1: At Dr. Diggs, nothing compares.
0: Eshe yin raile. Eto Dr. Diggs Natural Healthcare Clinic. Ono nengbo on Adaba FM. Ne bayi. Enyi ti eba ngbo ito ifun igba koko. Boya efe bere ni pa eni aile rakon ti efe wadi ni pa enko ti ole fa. Tabi eti enwa ono abayo. Efe mo nomba ti ele pe. Lati le ba oga igba, oga igba. Ile iwosan Dr. Diggs Natural Healthcare Clinic soro. Nomba ti ele mak be wasi ono ni 070-670-652-67. 070-670-652-67. Le kon si 070-670-652-67. Address ile wosan Dr. Diggs Natural Healthcare Clinic wani number 141B, Hospital Road, opposite the Futa Teaching Hospital, yeni angpe ni General Hospital, ni ilu Akure, ni aye atijo, idojuko ju General Hospital, ni ile wosan Dr. Diggs Natural Healthcare Clinic Kalesi. Ni bayi kini awon kan ti o nfa aisan abi ailera abi dojuko peptic ulcer disease iyen ni ogbe inu tabi egbo inu ti an soro nipa e ni oni akoko iwadi imo isegun o fi die mule pe kokoro arun ti a ko le fojuri ti a npe ni Helicobacter pylori eleyi gangan ni on shokun fa ailera peptic ulcer disease ogbe inu kokoro yi je kokoro ti a ko le fi ojuri sugbon ti o wopo ni awujo ti o fi je pe o le ti ara enikan bo si ara enikeji nipa onje nipa ki a ma ba ara wa share a ma ba ara wa pin nkan ti a fi njeun bi ife mumi bi sibi jeun ati bebe lo nipa kiki enu bo enu kokoro yi ele ti a npe ni anpele ni oral to oral routes iyen ni pe lati enu enikan si enu enikeji kokoro arun yi ti a npe ni Helicobacter pylori yi o de tun ma nsele nipa the fecal to oral routes iyen ni pe nipa en ti o ba ti ni kokoro arun yi ninu ti o ba se igbonse ni ona kan tabi keji ti igbonse ibi to se igbonse si boya o wa oni ona ti igbonse yen ti o fi bo si ibi nkan ti elomi fe je tabi ti o fe mu ni ona irotele o le ti be na o le bo si ara eni ti ko ni kokoro Helicobacter pylori yi ninu tele ele je ona kan pato ti ati arun ogbe inu yi ti o fi ma nsele ti o fi ma da egbo si eniyan ninu ona keji ti o tun wopo ti ailera peptic ulcer disease fi ma nsele ohun ni nipa lilo awon oogun ti a npe ni NSAID ele ni non-steroidal anti-inflammatory drugs ni kukuru ele ni se pelu awon ogun ti o je pe asaba ma nlo fun ara riro ni aloju teniyan ba tin lo awon ogun ara riro won ni aloju pataki awon bi ibuprofen awon bi naproxen awon bi aspirin ati orisirisi beyen awon ogun won yi won ni ipalara motoro gafara won ni ipalara ti won ma nse si inu wa ti o fi le fa ogbe inu eleyi je ona keji ona miran ti eleyi tun fi gafara ona miran ti eleyi tun fi le sele ohun ni pe nigba miran ami ari awon eyan to ma subject ara won si stress excessive stress eleyi tun le fa peptic ulcer disease. Ki wa ni awon ona bayo ti a ti pese sile ni ile ise Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic. Awon ona bayo ti wa nipa awon ogun ti a ti ko wa lati ilu okere eleyi ni orilede India, ni orilede Germany, ni orilede America, orilede Canada. Ni ati ko awon ogun ti a fi ewe ati gbo won yi se lati le mu opin ba ailera peptic ulcer disease ti o ma n sele ni awujo wa ni eni. E ma kan si ile ise Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic ti e ba ti ni idojuko kan tabi ikeji nipa ailera peptic ulcer disease yi. Nomba ti e le ma pe Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic si nigba gbogbo ohun na ni 070-670-652-67 070-670-652-67 070-670-652-67 Address is Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic. Our ni number 141B Hospital Road, opposite General Hospital. Ni ilu Akure, ele konsiwa lati ago mejo aro titi di ago mefa irole ni ele ri oga agba ile iwosan Dr. Dick's Natural Healthcare Clinic yi. Ti ale bere nipa imoro ki imoro ati onkohun ti o ni se pelu ilera wa. E she.

0: awolu solu dero pese.
1: Ekaabo pada fun ekunrere royin ele kan si wa lori itakun ayelujara wa www.adaba89.fm tabi ke download application adaba fm lori google play store bakana ni ele fi royin sowo si wa loju awon po bandore wa gbogbo yi www.facebook.com/adabafm88.9 lori facebook at adaba 88.9fm lori instagram at xwa bakana ni adaba fm tv wa lori youtube wa ele firin so si wa ni newsroom at adaba 88.9fm iroyan te si waju lagbarin iroyin ile okere wa fun ti asale toni akoroyin le se radio adaba fm apoye mejo da ti wa nikale ekunrere rere
2: ekaabo sori iroyin ile okere lasale toni Are orilede South Africa Cyril Ramaphosa lo ti siriri lati gbe igbese tako igbiyanju enikeni lati dambaru orilede ohun saaju erongba ife onuhan to lagbara ti won fe se logbojo osu kefa odun ta waye Ramaphosa nlo se kilo wipe awon iko ileto abo ni won ti duro digbe to si je pe enikeni ti o ba tapa si ofin yo fowo fera bi abebe wala ohun lo bere si ran lati bi ose die seyin latari ikolu eleyi to je pe won waye sawon are lo orilede ohun eyi to ti sokunfa iku awon eyan ti won ti ku awon mi pada si orilede won awon mi gan ni won ti di alaili ni lori mo kaakire awon apa abikan orilede na orilede South Africa ninu itan won lo je pe ikolu sawon are lo mo waye bi eleyi to sele lodun 2008 atodun 2019 eyi ti opolopo awon eyan ti won ti gbe mimi oru to lagbara lo tubo mu si bayi kaakire ile gesi gege bi orilede ohun bi o se tin foju wi na oru to lagbara ati iji to fi mo isele omi yale agbara ya sobu ti won se ikilo re fawon eyan eyi no waye gege bi ile gesi bi won si ti koju oru to lagbara losu kefa odun ta waye ti won ti se ikilo fun awon eyan kaakire ilu London ati apa ila orun gusu ile gesi lori isele ohun ewe awon iko oludolemi lagbaye ni won ti gunle si orilede Venezuela lati se iranwo lori wiwa awon eyan ati didola emi won latari isele ile yiya onibeji eleyi to waye to ti se kupa opolopo awon eyan to tobi ojilelugba odin marun ti awon to le ni 4000 ti won si tun farapa iroyin fi eni wipe awon oludolemi lorilede Switzerland to tobi 80 atawon iko oludolemi nile Mexico ni won ti gunle si orilede ohun nigba ti awon iko mogun orilede America na ti debe lati pese iranwo fun akitiyan na awon iko to nri si isele pajawiri labele awon na tesiwaju lati mo wa awon ti o teri sinu ogbun ile ati ile ile to dawo ni Caracas atawon apa abomi ti iroyin to si fiye ni wipe opolopo awon eyan ti ori koyo ohun ni won ti nbere fun iranwo ninu ile yiya ile ti won wa waye o aran ti wipe saaju oni obirin kan ni won ti dola emi re leyin ti o bo sinu ile yiya ohun ti tesiwaju to ti nba bi won ti dola emi awon eyan na koda won ni opolopo awon eyan lo ti njaya wipe o sese ki opo awon eyan ki won si wa ninu ogbun ile na to ya ni Caracas opolopo awon eyan lo ti di aline le lori mo ti won si ku won lo si ibudo ifiniwo leyin ti ile won to ti baje be ni awon amoju ero ti won mo nipa eto ikole ni won tin se ayewo lori awon ile eleyi to wa ni awon agbegbe ti isele na to ti waye lati wo boya awon eyan won le pada lo sile won ibi ta ri mo re lori iroyin ile okere fun ti asale toni ope yemi joda no royin fun le ise adaba fm
1: e ka mo pada labala iroyin awon amuludun wa fun ti role toni olorin ta kasu fe omo le nigeria david adeleke ti ope yin mo si davido onu ti sagbejade orin re kan bayi fodun ta waye eleyi to pe ni emi mo eni ti mo je ojimi olorin ta kasufe omo le nigeria olose lana ye pe ohun pelu awon ojugba re lati orilede south africa nibi ti ati re jazz weed ati glitch cj oni won ti sagbejade orin na davido lo kede oro ohun ninu agbejade kan le to fita lori itakun ayelujara re loni ojo jumo emi mo ewuro eni ti mo je lo ti wa wa kaka kiri gbogbo ori itakun aye lu jara bayi papa julo ele ti won ti mo gba awon orin ti igbalode lasiko ta wa ye Nafisa teni to je iyawo osiri ori tage omo le yi akin olaya won lo ti soro ni gbangba gwalia nipa bi igbeyawo re ti se fori sanpan lasiko ta wa ye awon loko laya won lo wa papo awon ni won se igbeyawo ninu osu keje odun to koja lohun ti won se lalaye pe won se ni won ti pin gari bayi lasiko ta wa ye ninu agbeta kan eleyi ti o fi ta ni ojo kejilelogun osu ta wa ninu e iyen ni olaya ti se lalaye pe Nafisa lo sa dede kuro nile ninu igbeyawo re lalaisi ogun mi o temi kankan to si se lalaye pe gbogbo igbiyanju lati le pari ponponna yan lo nja se pabo gege bi ese mo wipe eni tan ba tiran mo ki dake on lo mu ki Nafisa ti na so iya eleyi to ko si to si se lalaye pe nkan ni oro gbo bayi ti ohun si ti di apo ya ninu igbeyawo na eleyi to mo kon sa sala fun emi on lowo ta wa ye o se lalaye wipe opolopo awon ipa iwa ipa ohun lo nwaye lasiko igbeyawo na eleyi to mu ki ohun sa sala fun emi ohun olaya ni o ti wa face le ohun ti Nafisa ti so ninu agbejade ti re bayi awon omo to nti iyawo eleyi ti ologbe osere ori tage ni John Okafor ti gbogbo eyan mo si Mr. Ibu fi sile lo ti ra wora se fun awon ara awon le Nigeria bayi fun atileyin ni bi mo lebi won ti se nkoju ponponna yen lasiko ta wa yi awon mo lebi on lo se lalaye pe o nira gba fawon lati sanwo ile owo lewe to nti awon owo miran won fi oro nlede ti won se lalaye pe ni nkan bi osu meji sayin bayi ni won ti ge ina won bayi ta won si le sanwo fun ile ise apinna ka lowo ta wa yi eleyi to mu ki awon mo lebi on mo pon omi odo mu ati wipe bon ba se fina si ero bani soro won won fina awon miran won se lalaye pe ati sanwo lewe awon mo gan bayi on lo ti di ponponna yen fawon ti awon si je opo owo si lewe ile ti awon mo won lo lasiko ta wa yi won se lalaye pe arakunrin ohun iyen John Okafor o ti gbogbo yen mo si Mr. Ibu on lo dagbere faye ni ojo keji osu keta odun 2024 leni omo odun 62 leyin aisan eleyi to gbemi re labala iroyin ere daraya wa fun tan sale toni idije ife ye adulawo awon obirin ni yo gbera so ni nkan bi ogbon ojo si asoko ta wa lorilede Morocco ele ti won se lalaye pe won se ni won ti fe idije na loju si ti o si ma lo bi awon eko egbe agbabolu 16 ti o ma kopa nbe bayi ju awon orilede 12 ele to nkopa nbe lo tele fun igba akoko isi so loju idije on ni o waye to ba ti di ojo 36 osu keje odun ta wa ninu e ni Rabat ni bi orilede to ngbalejo idije on orilede Morocco yo ti se kojo orilede Kenya nigba ti orilede Algeria yo ma gbalejo orilede Senegal ninu ifese won se miran ti o waye nbe ajo to mojuti re bola lafesegba nile adulawo ajo CAF lo se lalaye pe igbese on ko seyin ara ona lati le je ki agbende ko tumo ba ere bola lawon ele bola lafesegba to je ti awon obirin kakakiri ile adulawo orilede Nigeria agba iko egba agbabolu Nigeria obirin iyen Super Falcons oni yo ma gbiyanju bayi lati daabobo ife eye ile to wa lowo re eleyi to ti gba fun igba kewa ninu idije on eleyi to pari tan ni odun to koja ifese won se on ni o tun wa gege bi idije eleyi ti o fi ma mura sile fun idije ife ya gba nlaye ta won obirin ti o waye lorilede Brazil orilede meta lo ti weyan kenken lo si ipele eleni 24 bayi ninu idije ife ya gba nlaye orilede meta lati le adulawo ohun lo ti weyan kenken lo si ipele eleni 22 bayi ninu idije ife ya gba nlaye eleyi to nlo lowo bayi eleyi to sapejuwe bi awon iko lati le adulawo na se nfi se nta kangban ninu idije na orilede Morocco South Africa ati Cote d'Ivoire a ni won ti lo si ipele to kan bayi ninu idije na nigba ti orilede Egypt, Ghana, Cabo Verde, Algeria ati Senegal ati DR Congo na gbianju lati le je kun lo si ipele to kan. Morocco lo se ipo keji ninu ipin keta ile to wa. Leyin igba to di fi ami ayo merin si meji jeju orilede Haiti ti o si kojo orilede Netherlands ninu ipele leni merin meji le logbon. Ele ti o gba to ba ti di ojo kokan di ni ogbon o tun ta wa ninu e. South Africa lo na lo si ipele ile to kan fun igba kokon ninu itan igbesi aye re layin igba ti o fiti jiya lowo orilede Mexico to si tun se ipo keji ninu ipin ile to na wa ti o si ma kojo orilede Canada okan lara awon orilede to n gbalejo idije fe yagba nla aye to ba ti di ojo keji di ni ogun osu ta wa bakan na orilede Cote d'Ivoire lo na lo si ipele eleni meji le logbon leyin igba to na pari si ipo keji ninu ipin eleyi to wa leyin igba to ti feyin orilede Ecuador ati orilede Curacao janle ninu ifese won se eleyi to na gba ti yo si koju akegbe re bo ba ti de ogbajo osu ta wa ninu e orilede Egypt, Ghana atawon orilede miran ti won kopa ninu idije lati le adulawo lawon na sakitiyan bayi lati le je kon to te siwaju ninu idije na ele to nlo lowo lasiko ta wa yi iko egbe agbebolo Arsenal orilede England ni won tin gbianju bayi lati le je ki owo won gan agbebolo mo orilede Brazil to tun je ade arin gbogbo mo Bruno Guimarães lati nu ko egbe agbebolo ti Newcastle United o jimi nipa bi nkan ti se nlo lori awon agbabolu iyen Fabrizio Romano lo foju iroyin na lede to se lala ipe gbogbo igbese oni ko Arsenal gbe baye ti won ti se lala ipe million 5.80 owo le euro on lo ti wa nle baye lati le je ki agbabolu ohun ko darapo mo won iko egbe agbabolu Newcastle iroyin je ko yin pe awon na gbianju lati le je ki omo odun 28 ko tepa sinu ko egbe agbabolu Arsenal sinu ko egbe agbabolu Newcastle sugbon to je pe iko egbe agbabolu Arsenal lo ngbianju lati gbe omokunrin na to a ni ri ju bayi lo lori iroyin asale wa fun ti role toni ayo lafatokun lo lo tu royin folajin oye tai lo mo city gboyin ise wo ni de se lase dumare orun ajo laso kokan la oji o daro.

0: Ledumare oba mi oga. Eji pota bi koyin je. Oke ojo poke bi koyejere. Ledumare oba mi loke ti o le ye lai lai. Ebi loju omo araye bi ko mi o dile leyin asusu je ni e wa wo beja bo se nso la ninu mi e ka le ni gbogbo te tin lanfani lati mo gbo wa lasale etuni Bibina ba ku odowo fena fena ni Borun obaran mo odowo Ledumare Aye ni gbon mi nitori ati deja loro Aye ni fanyarin nitori ati daye ipe sobe Ledumare ato ti balẹ sori eto lasale eto ni
1: awon to bere ere wa
0: mo jaye o dayanrin sigari wa e ka le o
1: se ba oluwarun
0: nibi te tin lanfani ati mo gbo wa atoju ba omode ajoba agba Ajuba okunrin be lajuba obirin lasale eto ni lori eto ayedun ikan ni adaba fm 88.9 be na lawaye
1: ase balejo
0: ile ise to si nse gbogi 24/7 aba mixture awon na na so nigbo we eto yi Seven aba mixture egbogi ti o lo tin nu ni Ede be se ti mo Ba se ti mo fo riri e
1: Won to bere ire wa
0: Ija wa ija o si always guide na ni Ni gbogbo bi o na le ti le ri 24/7 aba mixture Kaakiri adugbo yin kaakiri ipinle te wa Kaakiri ilu te wa Eyin sati beere ibona tin ta 24/7 aba mixture Awon te ba ti ri ti e ba de be tan ba ti ni E so fun pe abeyin o ti ja si ni E wa wa re won si daada
1: Iba onile
0: Eni se won mo ni wi pe Ìjáwá ìjà ò sí wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe kíni wọ́n gbọ́dọ̀ gáìdì ara wọn a jẹ́ pé wọ́n gáìdì ara wọn ládùúgbò yẹn nìyẹn

0: o ki gbogbo awa ti ajo mu ti toni wa se ti gbo yin bere lati enu ona Olorun to fi de yara igbohun safefe nbi o praise akede eto atolowo button fun sa ta wa eniyan amoju ero boluwa ni yara agbara Olorun to moju to ero amunawa ati ero alatagba
1: otun ti de o mo se unde
0: Felix komo lafe awako fun sa ta wa eniyan

0: seju saya la ya ni ti e. 08162519991 number to wole si yara agbara niyen ewo leyin je ewo leyin ti ba pade ninu meteta ta so yi 08162519991 elo ta lo wa nbe o
1: ele kan ele sir
0: oruko yin bo le tin pe wa
1: oruko mi ni Walid Ibrahim Solomon emi nbe lati lo ka koko
0: ya mo gbo yin ni papapa o mo gbo oja 08162519991 hello ta lo wa nbi o won la won ilu lapa be yen e je kin tun wo enikan si yes 08162519991 number to wole si ara agbara niyan ipe kan si meji pere hello ta lo wa nbi
2: hello
0: oruko yin bo le tin pe wa
2: oh Jasper lati ilu
0: ifira akoko mo ngbo yin sa
2: be ni
0: mo ngbo yin
2: eto te mu wa lale yi o ga o
0: ela
2: lo mo bi ti e ti mu awon ogbon won iwa
0: ki lo mode wa mo
2: ah awon evangelist awon woli nla la gan won o le tu oro igi bi eleyi
0: Igi, okay.
2: Benny.
0: Eshe pupo, sir.
2: Eshe ugo.
0: Yes, sir.
2: Why not be a evangelist, Jasper, leave you.
0: Eshe pupo, sir.
2: Eh.
0: Ajin, really, Jasper, eshe u. Yes. 08162519991. Ikwe kan yi, hello, talo wa mbe u. Wanda won ulu, lapa benye. Eshe Ope pataki lowo gugu awa ti ajo mu ti toni wa se ti gbo yin Praise ajo se wa oni baje o Felix ko mo lafe Oluwaji amoju ero Mo mo riri yin ese pupo Bi mo ba to ba di pe boya mo kuro lori eto ani ori ofe lati bara wa soro leyin eto 08138550388 number to do mi gangan niyan 08138550388 trumpet Maxine ajosiwa oni baje o trumpet Maxine ese pupo mo mo riri yin ojo na ma ya loruko oluwa 08168 number ti mi niyan baba atun le pade lori awon itakun ayelujara facebook dayo olowo kande asiko mi lo be titi di ojo mejo ta otun ma pade o iwaju loloko temi ngbe mi lo ki seyin loruko oluwa ati atileyin awon to ni ile aye Temi Dayo, Adeyemi, Olowo Kande, in loruko temi, odi ojo mejo.